kadu chat kartu jina jogana do do do gremi to kara kundu sta saram da sila fia gando balindo jole naime bar ko do jo daro jo greg misan kan kara sne grosso gremi tar jo do bedim berje paitori batar si sad kar ga jina kara makor gorum kar jina jogana do dro munda makila tar jo do bedim bisi din kan pa je ga chok sangwe ko ya creo to zana dum batar si din done kun ka gonda kame ko la jirma to dan do balum tedum ga yisko kan je kilamia telum gilel de neji ta ko pa ga do tar

yawa mai nan jami'ar radio ta zafi kakara jami ta wuza wabi da tocin malki bakan labin ma zama damar ta nami yana zafin juma bai nani tocin jama na minita jama na yi ba bari ya ga batila sur man dami ta wuza yi zadan na ba zanen ma tana yi na ta zanen ma tana na cam samedi nana zanen gwa ma fi ma da wuri shi o jinar gwa na jama gwa ta taliya ita da mata ga don yabta na nami da ma banka bete ni kan akwai yama din na sawai ko yankuro agwe banka bete ni kan president ten gonka ku sai so yo ago la ban resident ten ta da ma ga fagwa bi dimi jabdi pafin na ga lalen sirma min ninji ba fara mi ga ban bai sirma na yo fafal bai sirma na e pimo na mi ga fagwa ya makai blanka na so to zama manza masana ba zane bi afrika na lalen sirmando ka fafala na la baita sirman ba cabin technique

yawa anamdalla wai ma ta bafa ta fa kam yosef to yi ban yiza ki tawo da ma dina san wai ku yankuro akwai ban ka bete ne kan residenten sai so amma dina gun ka ku wai ban ka bente ban residenten kan da ma fa ba bi dimi jabdi pa fin masu mun jibe na take fa fa da ba shi ba ka bente technique

gang de avril samakuna ka yinkina ndana la fama la on flangen gane am flat ke to amnadi am flangena ma flande manna si to amnadi a kain mai na asala kaini li hunai de ke tama hen ma finan gane li na lidi a go da chi da bayan ma ngare ke to anadi kaf ma lawne ngre kalam ngrale nam lumun gane ay na me li lidi ke ko na mai tuni mang gane faram li fang de kain ngol long gane ma rang du ke ba sung hen son fi son ngoloni kain lang firitina mo ku tala manam fum zone ku teng da jaf kafi a kain nang mehin ngorlan gon la nam fin son goni mai ngulang ala kain nang subai subai go ma di ko kain kaf ma laun lait kain laun lum kaf kain nga kafin gane ki gi de ba kain nan kas ke la bara fi na kata ke bu la bara fi na kata ni son ta tra de nan da sum de fi ya awa kain la bar ma ga de kan dan jaw na kain ku di kal de fi bum na kata ke nam kalisi kam het pa ga burja gen gal ma gu do na fi na kata bi chati ku di tu ma li ge jare fu ma ma nan gane wa kain nami Marichal Mamad Idris Debi itno kain nami kamat klan nami kalisko du lema blagina kain kay tu na malya ehli dala gasine daya ala geringi da kain nami bum nakit kalisa kain nami turisi sar lema blagin kafi kain nam tlen kain nisi sala duala saka ka jewa migan kain lema blaga blagan kain si domi ka dum kalamu kain kaf gani sidala wa khain nin gani nin ni mane chumna mali ropinam kaf gani na gante irida kan nai ka gani katan gani nang ki la ni malin gani na ai tan me tu etam di wa khain nam nin gan marlen nga ngolo mai na ai te nit gani kra kra ni kan na marbla kale kan tun to gani kan go funi kad ka da chini na mi gani tun we len blak kaf nong gani ma gani gudi launi fe nina kain faramala kain len blak mulo kain haya li tafi tartama da wa kain ami ku lema blagina kain si do len ngolo si dala wa sin gain ngalia kawi ma janga ka moto ole bu ka butiki le bu kai verma wan hay mum ge kaf kain ngali goy non kafi kain kain titut ngolo kain dala fokna fokna mo ma na kay ne des kamet na la sala ren tama ali bo sa wal mge kaf kay ni gani sinir fan la xi bo sem tous ya qali zi la doktor dari may blak may ren samar ke pe kay se ali de vi gering gay ngon na sam yuma la daud de suleiman yakub am da la wa ren titur na te gen ba su ya bo su no ko ta la kaya lina da yaal geringin gayni sin ngale koy non qafsi ma hini lagala ku chu odaram ning gayn sin gi tada hidi basi zi ngol gayni qaf kay ngale koy kama bulagi ga kut non qafi ke nam ko to am zone kay nam tala ma hini ala faram falamun gay xigar mu chu ke talam yaq falam chu ke talam laqni famara ka ayno faram falamun gayn ma lodi kayam dala yi gayn samne fi filasi ala geringin mai filas ngolo khain kaisen ngolo ngali ga ngali go khain teram ga ni tituna de kamolo awa khain gude tituna de ga ni ga famani si mar bar gi bum na ga ni famana me fokus ko Marichal Mamad Idris Debi itu khairam turisa sar len he era mon diga garam sar lin na ga ni len ga ni bla ga ngolo khairam turis na ga ni fi chola sara li ya si li mangali na ngali na ga nam saram no kafi awa kain bugor de gaine kain nami tu gaine heli de yalla kurangai kain nami bum naga di idi sumsa ti tu te fisi la miga kain nami fisi bisia miga kain am da la wax kaf kain mo blagin kain mo blagi angol long kain kain ma chabin kain chabi kain chuk dir sigo fogo kain ala kain ta maan mi fama kain nami bum naga di da la wax kain kay sama la luay da le bu kay sama fari na chaja kain ma la kay yo ya mi kay kaf kay ni la le ni mai ku di kay ram bu ma ka tala la tan am kay ni ngamo am nga ni kay nu fama ku da kay ram da la kay la un fi doctor ko le kolom ge kay ni am chani fi fana fi gom na kay na bla ga mun kay ni mai ku di wa kay ram bu ma ka di broti tuti ni si kay kay len ngol no wa hen tan gani gan de bidena fi na gadi chadi le bo kan ni sila gan de fitu da wa kan fitu si gani gan de la islam gan fam fot na ku da la mar ga jarsi ke be sam yuma la jida mamar mamat kan na mful salam la gan na me
فوق ما في دبدينا في نقد في دورة تنون قفي غينا مجلس لم غينا لا مولد هديت كاني نام لالين تأمينا مما يوما لفون فيرنجان لا ترازم فيس بريزيدان غينا أبا غين نقول فوت نا غين سي سي تاري غي سي تباه غين سي لومغلو غين لومغلو غين وكلو في تونا دما غين غين مي فوق في دبدينا غي سما يوما لا علي كلو تو جيمي غين مانغول في دبدينا مانغول في سنان غين سما يوما لا هارون كبادي غين سي دبدينا سيناتير لين سي نون كافي غين وزي غين سي فوت ام نامي دبدينا في سما يوما لا جيتا مامار محمد غين نام في دي مودي غين سما مول جي دينا في فوق في دبدينا في زفي نغدا في دورا تانون كافي awa hen dan gaine kan fok nga fi nagat ma choli so gen nga fa ka sita fi lop ni fi sa ka en sala ri chol ten fok ni fi ke tu sere ma yum yum la se el etete na e bor vi vendredi bor te jeu de tel de loka is so ni ka bor ta choli so la dinat la la gen jul de vi sum sa li lop non ka vi la gen fok nam gen ka ma di ga ya fa mu da ngol fi jamena ka en si chugo go ik de ya gen gre gaine gen si la wala sida la kalama kam ga dang tuena lebu kasida fi sana le mga kana kain kut kula wal dugula fi li non qafi mar le da mar nga da helina fi lop na kain kain la msi ka fla msi tunum ga forsina awa kain kudi firina da ma klo kam ga ni ministre na fi lop non qafi sama yuma la abdullahi bodu bami awa hen tan ga ni kain kudi yulte da fi purta ya jaw da fi til da klo qai soni ga purta kamata kain purta choli so la kain dunet non qafi la ga yulte na fi sumza lop non qafi ga ni kain burna de kamat kain ga musoro kain si sala kain lilo bo gaise gal mo musoro non kafin gaini ni si fitus ya ka fitus en go mudak mol ma kais gal ma musoro na kain ami tuf ma ngol fi fok fok na ma yuma la se lt de na se ma yuma la isaka tahir ali gain ami kal de lam go ram da la ram law kai ful ma la fok fi e comme na le beau fok mon fi ni si sal lok na le beau ma ti ke dam tu zinga la kain si lu mo le beau tunum to mon ka a kain ko de fitu na dana kain ma ko kam kain mi samu ma la adu mustafa ibrahim ka na mo samu sem de fi gom ni fi na kat ma kais ka la fi e par el gasalla a kain nam da la wa kain gal la fi par el gasal kain sum sal lok non ka fi kain si nirfani su gul da fi kain kisi ala kain lima bar el gazel wul glon gen gen kafka el gen sinisi abu nage awa vat la bara fi nagat gad gan dan non kafka ene gen gude yulte na dale bu burta jaw de fitil lo qaiso ne ge burta dunya cholo zola gan li fili da ko irmi sum sal lop non qafina gen sum sa mafu ga sita fi lop no fisina le bu fokmana chajana gen si burna de gen ga he farmol fi jamenda dan ge kamat gen ene si de firida aray firina dagaen qal delam go qain me samuy mala jegedem qetcha dag jegedem edit kainan faraangu sem de fok mu vi fokain tariya fok mu vi stt kale fok mu vi ps pss ule kale kain fok mu lo kain fok mu vi coset kale mi gale kafi qaina la wenke kaf masumni sali roq dara lanen en komni fina gati folsida ala gelo pli ta mun ana la wen kalamu awa kay fati wa kay la bara fi nagat maga diga na kayen kay sundaran tis ka tan ta isko yo awa sunda do kayen jafta fi jaf ngol de fi awa na jira a kayen jaf kayen mi kudum jira kudum hawa na kayen mi kerde hawa na yebela hawa na kayen hidi sa maga non kafi kayen si diga mi suma isa boni sina sum sa misin non kafi kay chuk ma fi tok ma susia kay ta ya la blagana waha kaina imit kain burma til ma chabi jawnan kaini kain si chua go doni bur vi samedi maturin doni kain ta da burta do go ta ka bur samedi chap ko dimasi kain glo fu dong magawi kain si hom hom kain si job kain mi sumun non kafi sala kain ma nisi na ya kuda tok na mi kaina kain sanga na tok ngan kain nay doni kain fa ma yuma la kawian ga tumi gang de ko dala sum hadi ulin ga ni ma shetu ga ma shet ka ngon kay ka ngon mi ga kafe su gulum ga ga ni mai di kenang choice ni mi ba mo ay nang tum do tok ma ngon nang hot fu dong doni ay ngi kain na la en ho dos mara ke be ga sun de da ga jaf tu ngol de fi hawana jira en mi de fi kudum hawana
kerda hawana yebila hawana kaini isa mago nongkavi tiga misuma isa bunisa visi nongkavi kai chukavi tokmisusia taya la blagana waha kain isi chuka kwe doni burvi sami dumaturin doni tada burvi dumasi kain glofu dong magavi jubi kai misuma nongkavi kain rangne tokani kain from yuma la kewele bu sugula le bumge kain kafka in me wum kisidi sama liam dange wa mai ke unang kamus gulang kamuni kain sa gom ka ani kain sa sojin ka ma choy guda tok ani kain ma lilop na fizi maya kain kain sama humi hum kain ang tuk mga wala kain sa gulang kang kain ke unang kang kain kain ma fang kaf ni mai pila uga sadi kain guda la sojin don ma choy ala kain tok fat ko nga ani sojin don ko choy mul don ko ma choy sojin gudum ka kaf kain ni kain ni hum hum kain tok chukum gudon purvi sami di kain nirvan hinda purma sidiana kain choy fatagi purvi e dumasi kain burma dogona kain nirvani burhini lap me sidia me klavanti di me kain sa fogya na gura tokma fi plagana kain ang tudi roni hibangoy hawake nang na kain lam songali bum kain nala kain ang tudi kain fakang di keugang di nam keun kain na lum jana la kain sama gau kain nangu tok chugi lak na na tenge iri sa la kain chuk susi goya lubu chuk sana fizi goya na nang tudi ala keo kange sugul kange ni na kain guda luwe mong om dile nang na kain la sumse kain tabi lak na kain ni sumay jure na kain ni sumay sa si nalak lak na kain fulegat mi jure na kuda la jure ngin dan kain tu kain ni nang ala tu la balam hawa ni doit kain keon juni yang kafuna fun salamu lubu kain keon ngay kudum su keong gain galfe bajani alfara la keong gain na gain ngatam gain mi fama mi gain wulda tu je we sugulu hulin sugulu mo di gain summe tu ina mo alo di tu we hida keonan gaini gain go tok fi bulangan gaini tu di gaini bango hawa keong gang de sugul kang de gain alfara la sama kiting wala onam chugi humam ki gide non kafi gain an kalonga lugo je gaini la bara fi nagat nan jam go dom go sam yuma la le na el no mangare ngul mo ngul ma ken tele mo gais mo gudan de len chosti gan gami san we ko yang kri Emmanuel sama ngom yam lam fet ke mi gun ga ko te dan di ke ni ko man de len na la chok la brun fi ga mi nan hosti abru mol ko ron fi lo vin de ki de ben gi sumen non qasa fu dom ma ona fa en sai di net non qavi te davanti ga la li gi jwa lom par balam ka fa to e pour ma ka fok ma san we kan to lom go

Assalamu alaikum na isa kan yete min da ga wani studio da wadara da cari haga na gujanar karkar da gitan na barga mun san da tanamin din mangi kana ramu sai na ki ke hinja haga da buki ayo araka ya mu Allah ngar da waje kurali la pende pidi bi mu kala na waje hubuda ara kuma ndoyen kuma ne tarar ngar da sabbi sun mu kala ku rai sandu Allah dai maka da ku ga maka nyoron da pende ya izinin kuma ni ya abaran mun san da kuma tani no mun ga kwa wanda lunga kula wanda kabinet technique ga na tani mun ka set ga mun tani abaran mun san da hom ya dai mu kyalo la technician lunga chana samu ya kayan kreo awara ya wanda reji dan tan lunga dan yan jaringa na mu ga jaringa na mu ga mu charan gonka go tai dan ni dan wala mun chen lenga ja kuran lunga chen mi koro ga pi abaran mun san da tani medene mi ga chen ga wa ya ibrahim mamad momi ga pi ar go te kam go mu ko mu tani no abaran mun san da hom ko bar na kabinet technique tan mun ka sa da yoni bindiki ga kan ha ga re hoddo mukoy mo kabin technique.

acuna day namur bu frang day organise yan akane wak gede organise yan hag yoga day mi gung day yan seri teknik yoga day drango ikul gede yan gre acuna cegene onde kawlinga ne acuna kiden day namur kidenge sport si ringe mi gung day yogodo nga yalla yogodo nga day ya yogodo seri wale ju ko go dir day nga day yam donor danyo acuna day dugo aligan mogoro nan yengi day dingi dango na cegnya acuna day dingi wajibura kular kur lugia yengi day dingi dango na chapolo migoro day dingi dango na bir kawlingana day mi go ngi kere kadangi kul yo jamay l'école layer délégué inspecteur ay mi ngi kere kadanga day namru go mi go ngi day Allah mar ni dara ja krafo yanga ay kul gre day dango kawlingani na chag yego migo unge kollenge hazir migo association garange dai darange kere kada yekni madai nga halama halnge dai anama erni dai daraja dai dawlinga mone halnge erni fo nga dai daran yeri yo dai kuro go darango ye che pali ga yalon do hopital general de la reference national yo dai wolni nga dai daran yal yoro dai al yandinga dai yar lenge mayringa dai alama dingi kere kada kun nga dai darango yelai yo hare ci bu yandinga laro yi ci bu yan habar nay nga dai migo kama da nay nga dai nga dondi nga dai daran yal ko bisale ci bu yando fi garando dai yal ga yal yam madan go dai halnge dai ci bu here bu cal ngu ngi kere kada nga ajanda kalyo dai ngre yol ike de jugal si mi go nga dai dan mo nge lungu si nga na gora nga dai ko i kala nyo nga yo nga yo dai yali hare bu ego ya bar ge te ngre ya bar nga dai namu dai dan mo nge yo ya bar nga dai lungu dan gumna dawla ngam no cha di mane hel muhammad idri de bi tino jerni nga nga dai dan nal na char namu dai ngi ngi che de ki nga dai daran na ya pi ya tal par dan munna ga dai ya pi a wonde bra de ga ngi i chan ga kireng yo dai ya naliga dan murunga naigo namu dan go mi ngi kede kadang hanga wala nan dar mako andade acha amo yo dan mo ngi dingira amo yo dan mo ngi hada ye ne chale aru lugo episo ngire dai ya amo yo gatane angal le kam nga dai dan mo ai singan na jega munanga dai mi ngi kede kada dina muru ko tengi kede kadang ko ronde dai de wala mo yo mi go ye pyara ko ramu ri jow ga cha dai ya ta angal le jow nga acho no ai nga manga nak ma yo ra awnde dar ta ma yo acha awnde bra de ga yo dai ngi ngi kede ki dai daran mo nge yama ya pira wal waga dai dinge kere kada nga ko le nga ya kalle dai fa daw ngen ye pio moto nga dan nga la ma kada nga ran yi jungu yuluru ngen dai kada ya tal gana wu dai ya ngara dan nga dai dan mo nge jai nga dai ya ma ga zanga dan nga akul nga dai drani ja yu el dio ga kada dai ya je ga dan go ya ta dal ga go dan go ham go a chona dai dio dinga ra jo a chona dai dio dinga ri dran muro ngi nge kere ki nga yama yan aibu nga dai dran muro nge chiri gere yama yan aibu ga dai kwa tingi kere kada yo dai na taranga ya ruunde bana de ga nga dan nge chana ga gerenyo chegene onde kawani ngana dungi changa daud suleiman yakob yo dan wana chaga onde kawani ngana chona dai blanga dan yo chona hogire dai ya halla dali wa dinga ananda no fayda magaza ga kinnamu na kerga dai dranne ya mai ga ha yo litu dal dima nyanga de manga yo chenne miri jike yo inga dai dinga dan na chaga onde kawani ngana gere chona halla dali yo dinga ha dan na chaga yo chona dan muru koran jurudo dai kama nyanga dai nel ga ha chala fenya mu na kerne gre da ya chono migo hungre yo so da ya bala de gangre nga kula ito da ya drando nge kere kada u namgo da ya lama di namru go a chue da ya namru go da ya lama chomuna ngaran nga hala da ya lungu dan munga karchi ngaran buli nga hala da ya lu general ngaran yu lungu hala dan mungu na dolo marishan muhammad da idri jibi tuno yo ya ma ga ya alga ya mu da ya miungu kote nataran yo ya mana ira dan go da ya chi gara manangi kere kada mana ya mani na jiga yu anga yo yalga da ya ci jiga daga mi go murungi ko langu yo mu ya kera ne jek gere dai dan nalga ko i gol yoro dai nama ya parga a undu wetinga ne nama ya parga dai halla dai ay ngam mo na yo mu ga dai dingi kere ka dana ci mi go bana de ga ngi i chan ga kuranga ya yo na ci ga dan ga a kera ga dai mani dai ya ko tangi kere ka dana ta mi go yo ga dai dan ko nama ga na te ga bana ko nana dan mo kon dan go ga dai na ci ga dan manangi kere ka daga lama dai dan go bara de ga ga dan jo ko tangi dai na ta da ro kronio lungi i chan ga adu harun abdullahi yo dan go no go enaka awnde kawlingana a chono halla dadi mi go kala do inge yawe ana dan diyo dai daran ma yaju wol man nge kere kada go yalle dai ya ya ta dalga brawo go halla ma dai moto nge kere kada go yaju go yal greche bla de ngara nga halla dai daran yikola liyo a chono dai a chono halla yo a pigro dingi sala ya baram go akoliya halla ma dai ichal ngre dai daran yol yene dawal go ya karang ngre be dan yika go akoliya gere manangi kere kada wolio ngayo dai yake dai president muro agre gai gai gere cho halla dadio dinga na badan di jow a chono dai tran dei kolen la fairend a wal gadan
day hin han gi kul yarande day alla dal yo ne la fe jekin ko jama day dinu na da non tala ko na da nugo day maga zanga nan dinu na murado go yenge day dingi lunga chono day bra de ga ngarangi chan ga kuranga yo alla dinga dran yi kul ga kul war ga jo ko ne ko na che ga re lunga dan nga kul do mu bra de ga ngaran yo lunga dan mu ga do mon yo e chan ga adum harun abdullah yo a chono alla da da kul ni ga dran yi kul yo che dran ma pi ngi de do chi be chi bu day sondu kum ne yo day kida su ngi juru do re ya ta ya ne ga kul la awal ga dan de jo yo yenge day ni dan ko na che na maréchal mohammed idriss debi tno yo yo yenge day ni ngaran ni chere kadanga halla day ne ne kuro di ban ngaran yo yego abar gete ngi di abar ngadan yo namur go mi ga wa cltt ngadan ngi mi yo ngi kul la nga la madi namur go mi yo ngi yan kide ngadan ngi alla ma day mi yo ngi yem ngi aji jima kyan harama sen gete lo ngi churu yo day ye che polio onda palace de la nation nge day namru wala ma chobuna nga dan dumo nge kede ka dan ye che podi ka yana ga mun nan wala ma ngumuri nge dan mu nga namru ngumuri mi yow kire may nge wan nge kya nara mo sen nge te yo nga wonde me sa biso yen juro he nge day ya jugu ga ya ka mun nan wala ma hal nge day mi yow nge yen ci de ga yukul yo day yim garan ngumuri yo hal nge day dan nge ije nge hingere ma de go hal ma hal nge haria akula par dan nge nanir kal kal go hal ma hal nge day dran hingere ma de nge hal nge day nan lafya aw par dran mi yow ci de ma yoyo curu yo nge daya je ya ka menan ngere lungu dan munga duman nga kulya na na jaydu mon yo chobana yan yo lungi chan la ministre de la fonction publique ministre nda ina mugu mi yo kidamo yo abdullah mbodo mami nge na je gre mi go yo yan dinga dan yo wata bar nga mon ko sondo tan min nge kyan ara musen ki kya hinge haga du ki yo haga raka yo na na walga mu ko embol ga no wa kabin technique inter numero ka sera yoni min di ki wado mu ko mu managarno kabin technique.

sanduki anara monse na ki kya haga kya hinjaga duki agara kana na baltak daga da video yende kuma nan ga leader na stack kya anara monse na haga kya kya hinjaga duki agara kuma rom ko kara ko kuma ya tarda bende dire engi da izin makara ko ga izin kuma nin ko kara ko abar mo matani na mu da yar gidan gamu ga matani na mu ga na kuma ya ta yi furo da bagare sun dio kuma tana bar mu na sun dio lunga kula unde cabine technique gada ina tanda mun kasir ngamatin abar ngamun ngusun dia homnya bicara sangyo kaya yang kreya awara yang dirigi dan tenian dai lu munata la aku ga jani nan mugu ga jani ngamun cara gungka ku tai dan di ai ngwa cha ga sun dua abar ngamun ngutai min dirimi lu munata ga nawe tilem ma ga yusu yu dia nan memang ga ta garu lu munaka na ga cinga wa ibrahim ma mamba tambo mi gada ai ngwa cha ga mu ada video ku manan ni ile ba sakani ai liter na sakani temin di haga kalkan ai video dia be ngamun ku kala ku assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ne wula na kuma kwan kula tiya fata batu kare kuri agarin fana to yam fatani ni radu mun gollo bas mai tati yamana ona ma kara min pun kargin gotta kan timas ne pu mai mun bana hotel na fasla basar pop pop batu tok mai yamba kargin mai ba kare sunani hindi sangwe ku yan kriyo ka kare ni sama president ne wan gun ka gotta dan di ka mai san dol taru magara ko no ta fun ka tin tim gola ta bo mun bas na yi mu binnam tumai poi mun bas ma chona ki ngwani mapibinina mun basa marshal mamad idideme idno namhan tuta kango bas mai girtani han komo madina hanen nam tudo wani tesna ba tuta zi wani kita zi chuai nam tu sina yamana gerin ikwalana saralin na anmige tun mai nam tudar wani nam fi anba tana gidi ngasab gi chuchu ulinda ma titara ka sare yona hai yo chirkade nikai testata dukta do nite mas mai chak wandane ni su mai zu kan da mai ra tar tamara duk mai ra dukta sirwani tenlen ga bang sente de gol sina singalam bile se su changale ki putikin le ani fegin le fo mai mana akwatina deun kadi sima hiuni sendin galerina kutup kutup kurku uli le kolo uli sugu fa a ko sidi ani samay ma an ayu sima yama le keringa samana daud suleiman yakub nam ti anba usi namu ani sin a gol choli duere hindi papal pelwana galin bibel fa a gadi ani dosa dos namu paragusu chukta sunala galile su cewa chu kita sina suna talal su jam ko nu asiya kawi ana asilin nardi lena ma titar chuchu mun basu tamba rum pengiyo hu mu bengana ma nam tian su mai su pengwana kali sab gitu tara ani su mai su chu ko la sina ni hinlini an mige mun bas de ana ba motta na teu asin gisi dinu ni mai ran guflin huru da bel pepel atilian ti disu ta ngai ana sargaliya an su uta sigura nam tin kom kai matata nam ti ma su si ma yamana kurangai nam tiar pa lesu mai su liwana agin ter teura agin su mai su teuna usar ya gaini teu sara gala wanda tita sab gi chujong ani ma samai mana na ma i mulaw sinina makurangai na yaman adum harun abdulai namu paga pagmai ramba pagma mul masarwani nam tena kisab gi hahawai bulina su usu ana su kun la kodisile ari vegin choli tani wa hursi dile sarafi fuma janga di moto tapinga lele sun kagar chemini kafi yo chir dile legol gadile su kadile sindi tapinga lanna bel tana ti inhu utka fidi lina an mige mul basa jibira nam tiana ba jama suni ni saram kan gachi kunin le kin tabinga lele suni hindi sundi chugni na an mige mul bas tiana ba titar golla wuli na matan mai na mai ne nam hazin katta kai sa heppa kirki ko zake ta sira sar ligira ligiwa aji su ko zin iqtasiya hum fun tasiya jun tasiya kuvorman tamba il fazu ko siya utite mazir mai ni mul basu utamba mo zi tirkai lina man na mai namu wanen tebti mai yum bas mai irkan gatani yamana jida mamar muhammad ani aziz saman gwalla uta mai masabsu tebtina ka yam daga mai warra an gwalla hindirra ani tsanata lita da ai kare ni ani usmi yamana midran ni ga daga mai afrika di sidra ani wuli na ma saman gwalla uta tebtin mai yin tani ali kulutu chaimu hurun furi tuto undar yamana halan saman gwalla kai ta yaman sena harun kabadi usuma mana bel hursu huri chucho asan kita penggol la mangsu mai su tebtina su kan daga mai war ungulotna halak ni su mai su na chol kai chere we kore gina jida mamar mahamat karami anam budasa mamangwala afaka hindira kai tap musu tiptire ga yam dakwarna halangwani ngarangwala mambas mayirkanga tanini ni furu marasi la karma pumai makana ni pomutiona utilna fasla ni pumai mana susunda kai yam dakarna halang saga ta mai ras latta ni tap mambas mayir tani yamana CLTT ni sumai su kolga ireu da resina sunara pumai makana azililu masina anililu masina wani sokboy mas comfort kanga fozi nanba tilamaira tatir mai kaba ga digena orar mai ni tsu mai zona heppa amba mas mai gira ni tsana ta zillat kawani ni sumai zona lisunda ek minister mai mahal sundu ko sunu basana fugazali tokna tani namu niyam abdulai budu bami lu mai mongol nama ligi kango simai ma jamina na holli nam yaru diwe dinna hana yedwet nan haru simai ma pagina lu mongol nama lile ani simai suana azia haru kai daga mai ra musurna lu mongol nama zillamu ni fa simai ma na stini ma fozin gwalla uta mazinna yamana isaka tayir ali asako afimara zifitazira azijat lartuk tchicho jatmara njira tuk tzira ni force mema namad delegena i gouvernementa kan dagmara bar el gazera saman adum mustafa praimi ani azinjat diga sun masira ali tvira azisumay zona kali sunda ga yam dagmara bar el gazeru latna halan azinjat ngay tita masir mai ani lu mangwala ma ligina wet aka dagara bar el gazel di holli ani tab mai mana irim siset umbas mai gir kanga tanini yam tom chiri kanga si mai ma jamen ne sutar gele fitta sina set set set takkena kazi ni pu mai mana ansan liga sunane ya ni ka kalu tab mari ni an itti lemar tantang kimai ni iluna malika anna siset kanga si mai ma jamen tanini suna tak sazir kiyana pa amina na irma mira uli sunda litvir linna linnar ni azi tab sazir ki kana halang mai ni poema mbasana ama kodok sa birma leonard mangar azu telem gaisa ani a alin mangsus salwani da fun sunda mat ko konna tiu an hadakin da kaw mai fun sun mai ramat no wani linangolo jobel su bernard tasidi marka zamzia mayona delsia enok lankal susia etienne bongoro jonas Arip Ma Gaston, Bernard Lawan, Naji, Gavudna Lazare, Tua Valbert, Kalkazia Akwena, Tosi Kirimbay, Baikanga Dodio, Delicia Mamate II, Mamangana François Varé, Amulunga Mangasu, Malachi Aden, Unvan Levi Abdias Baizuma Pogasa Unvan Issa Dagal Fula Baba Isaac Kedna Baiguru Abazen Nenige Kandai Balamto Amas Machambe Tosi Lame Kulbosia Pascal Tapkasia Makara Sindilna Bernard Duxidi Robert Ayodi Patrice Temarungola Leora Sukanga Jamenana Azunu Simin Irsia Tenika Samat Pusia Pusingulu Wesin Lai Yamana Jopel Su Silas Jopel Su Silas Mat Chamani Voleu Bidim Nupu Memet Tom Yam Hindina Hotel Machakanguanani Unsun Mat Nama Azaman Mount Susia Su Konana Halang ma jobbel su prosper na mani kuri bugudi ma mayo maya timote asu nicola vutko azere kaduna ma zilpa fan hurun su hadu mai dugri lamana vutko abdulai na mi bao bilia asi tinimang semyesia mam panesina mam suwasina halang ane su tude foka samatna hoi kanga tan jamenwa pumu fikona na chwanle pumu mu koinina ni samidi tata pumu mu fina ni temasa antrang fofi kurama linangolo jebelsu bernard na man kanga ni kartimaire gardole jedit ni ek anten member na tok ni lona saminda lona sa ora namhal namle tin namle amgara nimamu fatamba tu kare kuri wa agari ni fana vas on in ek sam delen tan delen dela pumul londi ni ay mi mi ka ilindi ko mi dem pumul londi ni balam jang in dalu akya ni londi mai mardi mai ni namu pumul mercredi ni mai jeudi mai ni konu tavun balam jang in dalu au vendredi pou samedi ni konu tavun hin bali mai ya mi wala ire ginna sa irim tina hin yindra mandram hin bapal mamina mai ari chagre pou zato furira ki ta pa maria su mesu la ria on fun marina hala su go titar na hala le no tamba deg leg irigo tita ma da tamai dal dal dal dal ne tenis ne tisa dal
1: sem yeira ayni ta junda kingolo

ni ba ay ke so do ni ni ge ko bi ni ni ni ge ran ku ro de tam ye ka de ya ge ku ra ku mos nu ge ni ba na de ba ni na ro de na ne de ko ka re ku won ku ji de ku jo ku ma ge ke te re lom re to nga nang ba te kor ge ge ra ye ka de to ari kembe ka bi jete kundo kutum tai na abri ko kinji kame konto kuman ko kata hi mai rosi dom tu ber urkol gir ko ja dono ibe o ndom na bai bilingar ake ik ngom bai ja ibe o go ja ne ku an ngar ake ase jita malangdir na un kum kongai kade ne nan bir kala kurete yang gonde ki dengam ake ngo konde jiti de ki dang dengam ri na itar ya nuba benjamin tar ya nuba benjamin ni ba ni na secretary general ke province ke energies te adu guto ikndo ke tagbe dando ta ba ndo ku ge na me ni kem be kam jaras te ading tu juni ta ba go moy ku an rete te be ber klayon to nanji singe de kumala nga ke mar ta de singe nan gerin sin ji kan be kin jamana ta ke abe she am jaras kumra wo kumo go be sada ke singe ni rai be do karang te do ka le ne ngi ku to ning te nan nan bi se te kum ber klayo karang ni bai kem do gna re ke no ji te ke te to lo kwan do ta ba to kem kar che mursal te no ba de kem do gir te ta ri kar che mursal ni ba no ba de no ba ko te le ta kar ke ji to i no ba ngandang Nika Dr. Dangar Gira Daniel, Ike procureur Hubert Rodu, ou Serafine Rodu, Malang na un kum kongai kare na nan bir klayen bir klayen to nan si singe te ke malang, mara tadi ke singe nan giren si na nan besi te bir klayo kere te ngon te ke tengah maki ngok kong rob noji remaji Adel. Rob noji remaji Adel ni ba aku to kembe ke njamet lari kendo aku tumutai na Avril. Nga tuji tabay go moy kra anda ne mer kla yonto na ni chef de canton ke du bo dene sing monsieur Philippe Gozo o chef de village ke satenya dom ko ju ta konde o gir ko ju ke ke ya ndor ndor jim ake ki gang o ta ton ton jog ke du bo dana ke malanga ke bay ton ko ju ke bo ngai sudo gukus ya sudo gukus satenya ke ngaro mogir guku gon asita ngaro mogir unang ku fransa ke ngi de kumata tatu ke singnan ngir si kembe ke sartu mundu mo inshallah njamena etazuni ya ke alman igni ta nan bisit mber kula yondo loko ando taba to kem dogia docteur dangar dangar murs karchi mursalte ade rob ko sota bar wembley ko no ugin wange lo yoni lai karelen ge guto ning tik ndo marji mai ndo mi na me ni do pat ku to krat kan jin ge guto no bar lo ku maji kem ko bi yant yor ko ji ko bonga ya dauta ake dubu si o yanga ba eli tabo ngesida ngesida o yir gege njamena tla ge bai to ngere ge ke mai ko log malanda den don don nat na na un kum kong gai kada nan ber klayu yang ko de ge jya ko to ga ke ngon kem de bend ko de ka de dauta damaji briskila madelen dauta damaji briskila madelen ni taba guto ndo je di ndo kutu mutai na avril kutu dando ali kem be ke nyamet la ndo ka worn ni na nan bi sit kem ber kla yo kran bay bay kem dog na rek no jite kete to no ba de no ba ko hotel ta ka de ko jito yi no ba en kandang be yangar ke ji bay nikola ngar to ido blaze jimo dale te de bay na te ge ngar franco joseph pasteur daraja nagi mbay ko sa dum ngar bat ngar domte majile ngar na dum ngar claude jima dum do nga kutu jima dum nga ba ala dum maji ngar mon ngar maji be ngar ko ji akay ko commissaire thomas ta ke ngani ani nge kutu to i dubai nduba gir ko ji ajim rangar dat na ji gir ko ji
bay de filemo malang na un kum ko ngai ka den nan berk la yone ki eli bay madeleine bati ngar domt eli bay madeleine bati ngar domt guto ko ndo merke jinda ko jogi ndo ko ina avril ni ta bay ngatu jigo moy ku wan retet be berk la yone to nan ngede ko ko berigi bebo peno be homo do gongtu be pa mai mugo be jondo kumrasar kem kaga kedam ko mugo peni ya ke nyamena gala mana nan simbir kra yonto no ba anji ga len ge guto ning ti kendo marji ari ndo mi na me ni ba do ba de ko to krat lo ko ando ta ba to kem do ge ne kendo ba to i de ba yo adi karti abina ngor ko ro point ji oktobi re u gino ngai lo yoni lai kari Nuba de nuba ko tele ta kadke ji toy nuba ngandang kortai to nuba te gambere sig mamam te de kar sigona jikdo bet naim gan mangi ngal kar munam bisit na jikdo bet